ang ikaka o yakanik apumilyo itjomik ilokhtirokto amangik ilipawtilo kasing milokulakhlo anama okutita atatama angutanita okhsuani okhsukhlo atanmutikkaru Just a little bit.